No, sama yung hamati, sita bakiluga, tanwak nga rusa. Tampo ang gadang enali, dingap sirini, tari ang ajani. Ngawasang le ababi, jalo bijako. Aya papogadake labo lang menari. Cho me deng ko ay gat nukuang nuluang ngesahaga penge arami cite tari ang jani ko gulay ngobabi to di bae aku kai gat alingi laban to kila alusa kadudi ari ia udah pulae ngagae namua bukae maswa nengri to aga tau kena yang unci awak kesajati nae tukang ta tukang ila ya bado ata ya.

0: nhìn nàng, nhìn nàng,
1: nhìn nàng say nay quay cùng ai cô đã gặp ai
0: nhìn nàng ba giờ có ai mà ba ba sang lại ya ka mangat adra nguang ngabang ngulo kapangawa kita nge arami sapet mentri umba ka baro adatae buluat anye buat jari nge ya jaro ci capai nyua aga kape rita tanwa ka arusa jelo bajae Giligo Tano agarate maru Naka garpe msae To mia igat Kena aku nukuang Nulong kita deke atuae Au agarato aila Ati udah hade baik